0: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
1: Shi yasa muka raba miyar kukarmu mai daɗin gaske da aka yi
0: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
2: Dan haka muka ce, mu koma gida. Abincin na can na jira mu.
3: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman sanya.
4: Ɗanɗanon gida.
5: Wash Allah, kaina yana mani ciwo.
6: Musa, ya akai ne na ka dafa kai sai wani karkarwa kake yi kamar ana cizanka.
5: Anya wannan ba jifa bace daga ƴan adawa.
6: A? Ya naji jikinka yayi zafi rau, wai ka daje amma gwaji ko?
5: Kwarai naje, duba ma ka gani.
6: Haba, ko da naji, ba wata jifa, zazzabin malaria ne ke damunka. Kana buƙatar ingantaccen maganin malaria na Luta. Luta, magani ne mai kyau da ke kauda zazzabin malaria nan take. Bari ma dai ka gani, karɓi wannan ka sha.
5: Na gode, na ji ni garo mamala.
6: Luta, na rukunin Artemeta da Lumifantrin. Wani haɗi ne mai inganci daga Hobbit, wanda Pharmatex Nigeria Limited ke dillancinsa. Idan zazzabi ya ci gaba bayan kwana uku, a tuntuɓi likita.
7: Everybody say thanks, Luta. Malaria's in big trouble.
8: Yalla bai, ka san abin da ke faruwa yanzu?
9: Mutumi na ka bani labari mana.
8: Inugu Air sun fara jirgin kai tsaye daga Inugu zuwa Kano yanzu haka.
9: Kai yalla bai, kar ka mai da ni shaka tafi. Ai ada sai sun fara zuwa Abuja, daga Abuja kuma su tafi Kano. Idan zaka dawo ma haka abin yake, daga Kano sai Abuja, sannan daga Abuja zuwa Inugu.
8: Ai sauran kamfanonin jirgi ne suke yin wannan zagayen da ka faɗa. Shi yasa na kawo maka wannan sabon labarin. Inugu Air yanzu suna yin jirgi kai tsaye daga Inugu zuwa Kano. Ba sa tsayawa a hanya kuma ba sa fara zuwa Abuja. Kai tsaye suke zuwa kuma kai tsaye suke komawa.
9: Kai wannan babban ci gaba ne sosai. Salon ya bambanta kuma yayi kyau, labarin ya burge ni kwarai.
8: Gaskiya kam, Enugu Air kamfanin jirgi ne na musamman. Kamfanin jiragen sama na Enugu Airlines na tashi zuwa Abuja,
9: Kano,
8: Lagos, Enugu, Atakwal, Benin, Wara har ma da Asaba. Babban ofishinsu yana International Conference Center, Okpara Square Road, Independence Layout a jihar Enugu.
9: Domin yin booking ko tambaya, za ku iya kiran su ta lambar waya kamar haka: 0201 330 390, ko ku tura email zuwa callcenter@enuguairlines.com, ko ku shiga shafin su ta yanar gizo www.enuguairlines.com.
8: Enugu Air, tafiya ta daban.
3: Soyayya tana da yare da yawa. Wasu suna faɗan shi da ƙarfi, wasu suna faɗan shi a hankali. Amma idan ka kaunaci kanka da gaske ko wani, kana magana ne da karin kumallo na Peak. Wani karin kumallo mai laushi mai ɗanɗano, cike da gina jiki wanda aka yi da madarar Peak. Yana ɗauke da vitamin, protein da calcium don kiyaye ka a shiryayye da ƙoshin lafiya don kowace rana. Domin karin kumallo na Peak shi ne soyayya ta Peak. Peak, reach for your peak.
10: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk zasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
11: An sarrafa magi star daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanamfari.
10: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
11: Magi star, sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
12: Mukan tattauna a cikin harshen Hausa zalla. Sab sab saban salo
13: da babu irin sa.
12: Mita 93.1 Arewa Radio a zangon FM.
14: Tomasu Sarare, barkanku da jimin ci gaba da kasancewa tare da mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM a cikin shirinmu na daka da waje. Muna da kawo muku tattauna da muka yi ne da shugaban karamar hukumar Dara, wato Honorable Siraj Ibrahim Imam. To kafin nan, shirye-shirye dai sun kammala tsab domin gudanar da muhawarar nan ta I Beg to Differ ta ƙasa. Muhawara da kafar yaɗa labarai ta Nigerian Info ta ke shiryawa, inda aka kammala ta wato jihohi kenan da aka gabatar a birnin tarayyar Abuja da Port Harcourt da kuma birnin Lagos wato Iko kenan. To a daidai wannan lokaci kuma an shirya gabatar da muhawara ta ƙasa, inda makarantu guda 16 za su fafata makarantun sakandare da suka fito daga waɗannan birane, birnin tarayyar Abuja, Port Harcourt da kuma can birnin Iko, inda waɗannan ɗalibai za su fafata a tsakaninsu. Za a shafi makonni hudu ana fafatawa a wannan muhawara, inda a kullun za a gabatar da muhawara guda uku. Za dai a fara wannan muhawara ne a ranar Litinin, goma ga wannan wata na Agusta kenan ga dukkanin wanda ke so ya dauki nauyin wannan muhawara kai sai sai tuntubi wannan kafa ta email wato info@nigerianinfo.fm ko kuma ibeg2differ@nigerianinfo.fm wannan dai muhawara ta ibeg2differ an shirya tsab inda za a fara ranar Litinin 10 ga watan nan na Agusta da misalin karfe 3 na yamma waɗannan dai dalibai masu zaka zalaka da kuma iya fitar da zance sune za su fafata a tsakanin su dan haka duk wanda yake so ya dauki nauyi sai ya tuntubi wannan kafa ta email. Yau muna tattaunawa ne da shugaban karamar hukumar Dala a nan jihar Kano wato Honorable Siraj Ibrahim Imam muna tattaunawa da shi ne akan korafe-korafe da mutane suka yi ta yi musamman cewa ƴan siyasa suna dan ba da wani abu suna yunkuri wajen karban katin zabe na dindindin zamu leƙa sashi mana karban talla insha Allah idan muka dawo sai mu dora a wannan tattaunawa da muke yi da Honorable masu sauraron mu daga nan mita 93.1 akan zango na FM kuke ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin mu na daka da waje yau dai shirin kamar yadda muka sheda muku tun da fari muna tare ne da shugaban karamar hukumar Dala Honorable Siraj Ibrahim Imam muna tattaunawa da shi akan zarge-zargen da ya biyo baya bayan tattaunawa da muka yi a makon da ya gabata musamman ma akan yadda mutane suke kokawa wajen gudanar da katin zabe na dindindin inda wasu suka dinga kokawa ko kuma zargin wasu daga cikin ɗan siyasa akan abubuwan da ya dinga zuwa ya je ya zo a wancan lokacin honorable kai magana akan zagaye na farko da zagaye na biyu da aka gudanar makonni 17/7 ka fara magana a zagaye na uku irin abubuwan da suka faru muka je sashin mu na karban talla
4: haka
14: na
4: to a zagaye na biyu kusan anan ne zamu ce muka ga bacin rai na shi mai girma gwamnatin jihar Kano a lokacin da ya tara mu ya nuna bacin ransa saboda yanda mutane ba a yi ba mai kokari ba
14: a zagayen farko ana ganin cewa wayar da kan mutane da isar musu da sakon kaman bai kai ba
4: tunda ka san shi ita local government ita ce tsire wanda sai na ce tsire ka san shi tsire daga wuta sai shi saboda haka shi
14: ba ita ce take kusa da al'umma da ma yanzu duk kalubalen da ake yi ai
4: duka
14: akan karamar karamar hukuma yake
4: saboda haka mai girma gwamna ya nuna bacin ransa mutum da shine jagoran mu shugaba ne kaga ba babu ladabi sai muka dauka muka ce to shikenan in Allah yarda za a tafi a gyara a wannan lokacin jihar Abia tana gaban Kano jihar Jigawa tana gaban Kano
14: a waɗanda suka yi rijista
4: a waɗanda suka yi rijista jihar Lagos tana gaban mu ina jin can wajen na biyar aka dinga tsunto mu su wannan ya bata mana rai kwarai da gaske ko mu ma da muka gani domin a kidayar da aka yi ta 2006 ai jihar Kano ce akan gaba a shi ma zaben da aka yi ai jihar Kano ce akan gaba a voters card din da ake yake fita ga baki ɗayan an kiyasan sa jihar Kano ce akan gaba to kuma ko ba komai dai ai abinda ba za ka so jihar ka ta zama akan gaba sai dai a shakkenci wani abu na lalata shine ba za ka so ba amma dukkan wani abu wanda ya shafi nasara ai so kake ni yanzu ko musabaka ga alkur'ani za a yi ni so nake Kano ta yi na daya kanan ma Dala
14: gaskiya ne
4: na fi son haka
14: sosai
4: saboda haka duk wani abu na ji ta waya da ya shafi Kano sai in ji ban ji daɗi ba saboda haka muka haɗu muka yi wannan to wannan fasaburar da aka yi to shine ina tsammani a wannan aka yi sati 15 a wannan sati 15 din sai da muka samu mutum 1,192
14: kusan 200 babu kada
4: da 416 kaga idan ka hada shi da wancan na farko da aka yi shi 153 aka samu da 308
14: a sa a makonni 17 amma wannan a makonni 15
4: da muka zabura sai da muka samu 192 da 416
14: ka iya cewa an samu karin sama da kaso 22 zuwa da uku
4: wannan zabura kenan ko naka shugaba yana da kyau ya dauka sanda ya zara ido ya farazana to wannan abin da mai girma gwamna ya mana sai muka ji dadin sa kuma cikin yadda Allah sai muka yunkura to bai hakura ba da aka gama wannan a sati 15 nan aka sake duba alƙalama aka ga cewa ai ko kowa ba zai zo kusa da ba waje ga wa dai ba kai fada a cikin kai ne mai wuce ka
14: kuma da yawan mutanen ma
4: da kuma da yawan mutanen ma ba dai bane suna da 24 muna da 44 ai wanda ma zai gogayya da mu yace na yawan jama'a ai sai ne ko mutanen Lagos saboda haka sai mataimakin gwamna tare da sakataren gwamnati da shugaban jami'a suka saki kiran mu aka zauna aka ce kokarin nan fa bai isa ba to duk sanda aka yi wannan fa aka fito ana kururon nan ba a cewa kai in ka zo a goshinka sai dan jami'a kaza mutane su zam sun san su alƙalai ne saboda haka kowa yake yi kowa kokari yake kai ma da kake opposition din jam'iyyar taka da kake so kai kai ma mutanen naka kake turawa kake cewa ku fito ku zo ku yi saboda duk wani kauna duk wani san da mutun zai maka in ba shi da katin zabe ya zama holoko
14: tunda ba zai zabe ka ba
4: tunda ba zai zabe ka ba saboda haka ai wannan katin shine katin mai lafiyayyen hankali wanda duk ka ganshi da voters ka dan yanzu nan ka tare ni zan dauko ma dawa a shekara ni ban taba yawo ba
14: shirin ko ta kwana
4: wallahi ni ban taba yawo ba shi ba inda duk mota ta take yana cikin mota in zan sauka zan sauka da shi saboda ka ni shine jari na kuma shi ne yadda cewa zai iya mun tasiri a kowace ne to saboda ka da muka zauna a wannan shi ma nan muka saki aka saki samun rafka saboda duk wanda aka ce kaga ai akwai nama da fafe akwai nama soyayye akwai kuma gasashe don mu ne gasassun saboda ga kankanta a mulki sannan kuma ga
14: din nauyin yana kan
4: nauyin yana
14: tunda kowa ya dauko abin da zai ce karamar hukuma da amma
4: to anan ne nake daddai yaba wa shugabannin kananan hukumomi na jihar Kano gaba ɗayan su saboda a wannan lokacin muka zabura ni na kafa kwabiti karkashin sakataren local government da mai bada gumbe da mai bani shawara akan sha'anin siyasa da kansulani muka yi team wato kowace mazaba za a je a yi mata kwana uku amma mazaban da na fito Goburawa a yi mata kwana biyar
14: ai dama kuma dama ta fi yawan mutane da ban Goburawa sosai
4: saboda haka a dokar INEC sai dai a ginin da ya shafi na gwamnati ba na dan adam
14: ba wani na mai zaman kansa ba dole sai a ginin gwamnati za a je a yi
4: anan za a je a yi saboda haka ya zama dai public ne kaga ko makaranta ko asibiti ko kofar gidan mai gari ma ba a yarda da shi ba to duka irin wayannan kaga ana nunawa ne cewa kar wani ya dinga jin cewa kayansa ne ko aikinsa ne firamare dai ba ta wace ba taka wace asibiti ba nawa bane ba naka bane ko da kai kai gina shi to ba naka bane ba nasu
14: ta wanda yake kan gwamnati ne ta kuma wanda yake hamayya ne
4: to wanda yake hamayya to haka aka yi wannan tsari saboda haka aka ce aka sake zabura aka ce mutanen nan sun yi kadan ya kamata a yi nuna yatsa tsakanin Kano da Lagos a san cewa wannan saboda haka wannan ko da baka kalle shi ta wannan bangaren ba cewa jihar ka ta tsere to ka kalle shi ta abinda zaka iya rikewa na yancinka kuma in baka kalle shi ta nan ba ka kalle shi na abin da kake so kai maganin wani in baka kalle shi ta nan ba ka kalle shi ta kuma inda kake so ka kawo wanda kake so
14: amma honorable anan abin da ya fi damun mutane wannan wayar da kan da kuka dinga yi ba ta isa ba ne ko kuma me ya dinga faruwa har sai da lokacin da ya zo za a rufe sannan mutane suka dinga fitowa sannan kuma mutane suka fito suna kokawa bayan da ita hukumar zabe ta rufe
4: to gaskiya anan akwai ɗabi'a ta mutumin Kano na farko shi
14: ko mutumin Arewa
4: don ga ɗauka shi bai ne ya ɓata lokaci ba ya tsaya ya ɓata lokaci for awa biyu ka kalli mutane yanzu da safen nan sun fito daga gidajensu duk titunan nan idan suka fito titin Kurna zuwa rijiyar Lemu titin gyaɗi-gyaɗi ko na'ibawa zuwa kasuwa ko wanda ya fito daga rijiyar zaki idan mutanen suna gudu da babur za su ba kai ka ce rabansu ɗauke musu zai kowa sauri yana gudu idan kuma aka tashi daga kasuwa ka duba yadda ake gudu
14: kowa sauri ke koma gida
4: kamar kowa so gani in ya je ma ba zai
14: tarar da matarsa ba ka ruwan sama ne zai sauka kowa yana sauri
4: in ya je ma zai tarar da matarsa ba an ɗauke ta za a yi saboda haka wannan al'umma irin ta kenan saboda haka ba sa so su ɓata lokaci yanzu ko ɗan sanda ne ya tare mutum zai tambaye shi ko ma can to ya fara cewa me zan baka
14: za a bayar haka ne
4: dan ya tafi a'a ya tsaya ma ya kwaci yancinsa takardu kake so ga su na baka eh kaza to wani aboki na yace ba zan bayar ba kuma ba zan karba ba saboda irin waɗannan mutanen to abinda ka sa ka ga wannan an kai wannan matsayin suke yadda su tsaya su bata lokaci wallahi yanzu da za a sake karawa a sake bada lokacin sai kuma wani mama ya kuma missing form bai kuma yi ba haka yake saboda haka a ko a karo na uku da aka sake yi to sai da kuma yafi karo na biyu sai da kuma ya ninka karo da shi kada sai da dauke zan kaso 25 na uku da muka fito aka a sake zaburarwar sati 11 aka yi wannan akai sati 15 wancan akai sati 17 to wannan da akai sati 11 sai da aka samu 250 da 733
14: ya karu da kusan kaso kusan 27 zuwa 20
4: ka gani
14: kuma kasa da makonnin da aka yi na wancan
4: eh
14: kaga wancan mako 17 ga abin da ya faru 15 ga abin da ya faru amma 190 da wani abu
4: 192 da 416
14: inda aka yi makonni 15 amma a wannan kuma da aka yi makonni 11
4: 250 da 733 ya ku mutane ai ko za a kuma kara to yanzu kuma ai ne hankalinta ya koma kan ad hoc ta bada sanarwa tana so ta dauki
14: ma'aikata na wucin gadi
4: da mutane na wucin gadi to ta ina za a sanar da ku ba ta wannan kafafen yada labarai ba ga media kuma hannunka ga labari ku je ku shiga aikin nan ku je ku idan ku samu alkhairi kuma kaga abin da za a yi kuma in kana da burin kana so ka kare kar ai lalata kai ka zama wakilin kar ai lalata ko da kowa zai zama mutumin banza kai ka kokari ka zama mutum mai kirki
14: yanzu haka ma an fara daukan ma'aikatan wucin gadi kenan
4: an fara dauka sun ce ga portal a bure a nema to bari za ka ga sai an ce za a rufe kuma ka ga ana rushe
14: a yanzu kun sanar ai na san mutane za su dauka
4: ai abin da ya kamata ai abin da
14: za mu dauka ai ku a matsayin ku na jami'an gwamnati ku ne za ku dora mutane akan gwadaban abin da ya kamata a wancan lokacin ma ku kuka yi haka wannan din ma hakan za ku yi
4: a wannan din ne da muke ka san kamar yadda na gaya maka na ce mu Allah ya azurta mu da mutane suna da wayewa kala uku to yanzu ne muke ta wannan fushi ne shi yasa za ka ga kowanne irin aiki da wahala a bar mu a baya to wahala yaranmu kuma aiki ne mai matai kai guda uku ko ilimin secondary ko ilimin diploma ko ilimin digiri ko wanne ana so
14: dan haka kowa yana
4: wannan haka ne to yanzu jumilla abinda muka tattara a wannan yunkurin da aka yi mun samu voter card yanzu 596 da 447
14: amma da haka ai bai kai abin da aka yi bukata ba ai amma da haka ai bai kai abin da aka yi bukata ba ai kai matakin da ake tunanin cewa mutanen Kano za su yi ba dan watakila a ce misali a shekaru hudun nan
4: kamata a shekaru
14: kusan duk shekara ka dauka
4: miliyan 3
14: so sai makuwa ko sama da haka
4: miliyan 3.5 kamata a ce zan ba da misali da akwatunan da suke cikin sabon gari
14: karamar hukumar fage
4: galibi za ka ga duk wanda suka zo zabe su ne amma daga safa in mutum zai kai karfe hudu ne masu ya yi sai ya zaba su
14: zai zauna sai ya tabbatar cewa ya yi
4: eh wallahi zai zauna ba zai tuba so haka a zuciyarsa ya riga ya yi sakarfa da ya san cewa
14: wannan ranar dama ga abin da ne yake
4: ga abin da ne yake zai amma mu za ka ga in ka je filin zaɓen ma za ka ga duka matasa ne in ya zo yana so ya nuna wani capacity ko wani yanayi ya ce a bashi dama ya yi a in ana layi to ka haƙura kai ma ka bi layi duka ba nan wurin da asibiti da irin wannan duk bukata iri ɗaya ce kowa in ya yi sai kawo gaban sai tafiyarsa kuma da kai su mutanen
14: amma honorable har yanzu ina ganin a ire-iren waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar akwai sauran aiki a gaban ku ban sani ba na san akwai makonni na ƙarshe akwai tsarin da gwamnatin jihar Kano ta yi na faɗa lokacin da zan bude inda ta buƙaci ko kuma ta samar da wani tsari da suka haɗa gwiwa da ita hukumar zaɓe musamman manyan makarantu da muke da su a jihar Kano aka kai waɗannan na'urori na yin rijista tunda an san akwai irin wannan misali kamar makarantun mu na sakandare akwai buƙatar ire-iren wannan tsarin
13: ban sani ba kun yi tunani a wancan lokacin saboda in ka kalla yawanci waɗanda suka kai akwai shiri da muka yi na muhawara yawanci yaran da suka kai aji uku na babban secondary zaka ga sun kai shekara 18 musamman irin wannan tafiyar da aka yi ba ku yi irin wannan tsarin su ma makarantu na secondary wasu makarantun na kwana ne wasu makarantun na je kaka dawo ne a ce akwai wannan tsarin da aka tattauna da ita hukumar zabe ta samar da tunda makarantu ne na gwamnati a samar da wannan tsarin yarin ya tana fitowa ko matashi yana fitowa ya tsaya yayi katin sa na zabe
4: na fahimci ka to abin da yasa bazan iya wato baka wata kokwarar hujja akan wannan ba na farko ni bana cikin yan committee gudanar da wannan aiki amma dai na san akai fun basira da shi jagoran wannan gwamnati yake tafiyarwa kuma yake da hangi kuma yake da damuwa domin na yadda duk abin da zai mai da Kano baya su dole yana kallon menene Kano faster tunda abin da yake fadar sa a bakin sa har a zuciyar sa haka yake to wannan abubuwan ina kallon su a matsayin dole suna da wannan dabara kuma na san sun yi ta domin a wani zama da muka taba yi an kawo irin wayannan maganganu musamman makarantun kwana na mata kaga su ba su samu damar su fito ba kuma sannan to shine ma anan aka dinga amfani da cewa a dauki information din a rage sai kuma a dauki wannan to babban matsalar da aka dinga samu daga ita hukumar INEC din shi wannan abun na bai ban iya fada sunan sa ba san yanda suke kiran sa ba
13: da dangwala hannu
4: da ake tumfurin to shine yayi karanci a cikin al'umma zaka samu wani lokaci ga su uku suna aikin shigarwar amma shi kadai ne wannan ya dangwala ya dauke na wata tazo da kunshi bai ba wani kuma hannunsa ya sha wahala na rayuwa bai wannan aita fama to sai yayi da za a ce mu uku ne muke yi kuma kowa da nasa guda daya to abin da ya fi sauri to sai daga baya ne cikin yadda Allah aka samu wannan
13: karin kayayyaki
4: shine yake daga cikin irin nasarorin da muka samu
13: masu sauraro na san suna ta kokari su biyo ga wasu nan tun kafin mamu ce za mu buɗe layi suna ta kokarin kira kamar sauraro kamar yadda aka saba layi kan da za a same mu 0206460465 0206460465 0206460465 0206460465 mita 93.7. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka ka dai.
15: Barka da kokari.
13: Barka ka dai da muke tare.
15: Muna na Sunusi komai da ruwan kadar mana gabas Daraman hukumar Tarauni.
13: To barka da shigowa Sunusi.
15: Yawa, to kamar da tambaya ta shine kamar abin da ya shafi wannan rijistar zaben. Mana kamar da zaka ga wasu mutanen suna cewa mutum ya kaje ya ce guda biyu ne da shi. To yaya akai idan kuma zaka ga bayan sun ce guda biyu ne da su kuma suna zuwa su yi zaɓe kamar misali a ce wannan akwatin mutum yana da ita waccan akwatin ma mutum yana da ita.
13: Wannan tambaya ta

0: da shi alƙawari ya rushe. Kin yadda?
1: Na yadda.
0: To sa hannu a rubuci.
1: Amma fa tsaya, ni ma ina da sharadi.
0: Ah, ai ke da za a saka baki da sharadi?
1: Ah, tsaya.
0: Wallahi in dai kika sharadi na rushe wannan.
1: To.
0: Sai in tashi in fita.
1: Shike.
0: Sa hannu sa gashi nan. Ni dan ladi za a ban miliyan 1,800,000 ta rubuta saka sa hannu anan.
1: To gashi nan.
0: Kin saka?
1: Na saka.
0: A cikin kudi na gadan ki dan muka yarjejeniya dauko mu 1,500 yanzu. Kafin ragowar wata uku ta cika sai ki cika mu. Ni ko.
1: To shi.
0: Wallahi ba na san transfer ji ki can loka ki dauko.
1: To ba ki
0: loka. Je ki loka. Ki je loka ki dauko.
2: Assalamu alaikum.
3: Amu alaikum assalam.
2: Yawwa. Kice kina ma kusa.
3: Wallahi barka da zuwa mai gida.
2: Yawwa barka dai. To, kin gani na zo a gaji ai sai ki dan miƙo min ko ruwa ne da dan abincin dan ci ko?
3: Wannan irin abinci mai gida na ga maka abincin nan ya riga ya kare babu a sto babu komai a ciki wanne me zan kawo maka?
2: Ke irin dabaran nan taku ta mata ma ke baki ke yi ba. Ai ko yaya ga na fita sai ki dan nemi yadda za a yi a danya dan samu abin da za a danki.
3: To ai na zan samu mai gida kudin nan fa a gurin ka zan samu kuma baka kawo ba.
2: Matsalar
3: ina kasa gane kanka ma kwanan nan na kasa gane me yake damun ka kwanan nan. Na gaya maka abincin mu babu, nama babu a fridge. Komai yayi kasa in na gaya maka sai ka ce in ka fita zaka kawo kuma shiru nake ji. Ni na kasa me yake damun ka a gidan nan.
2: Ke ta nama ma kike. Ana magana abinci kina wani magana wani nama. Nama ai cikon lissafi ne ko cikon me zan ce ne ana magana na taho da yunwa kizo kina yi mun wata magana ta wannan ma ni shi isa ni kin ganni nan dan abubuwan da suka rage mu yanzu bai wuce mota ce guda biyu duk gongona yi ne
3: to me gida wannan motocin ka je ka sai da su mana ya maganan ma da muka kaga ka sa na yau iyaye na mun musu magana alƙawarin umaran nan da kace zaka kai su mutum biyu a cikin dangina kuma ni ma kace zaka kai ni umaran nan kuma yanzu gashi sai kana ce mun wai magana kuɗi babu sai gongonayen mota to ka je ka sai da gongonayen mota ina maganan ku da kuka yi na police station da kace ka kai su police station me ake ciki
2: matsala ta da keke ba kya gane in ana yanayi maganar umara da haji ba sai ana da wadata ake magana ba yanzu na zo ina magana abinci kina yi maganar umara da haji da wacce rigimar zanji da rigimar na kai su police station yanzu haka ma abinda nake so in gaya miki an ba da su beli
3: a saboda me zaka ce an ba da su beli lalle ma mai gida a ya za a yi mutanen nan a ba da belin su
2: to shikenan in ba a ba da belin su ba taya kudin na za su fito a sana dauran kudin za su kiran kudin ne yazo
3: chaɓi amman kai gwaru wallahi da ka tsare su duk inda kudin ka suke ai za su je su nemo maka ni da gaskiya wallahi ka duk inda ma abinci yake ka fita ka je ka nemo mana saboda haka ni in babu abinci gaskiya ba zan iya zaman rayuwar gidan nan ba wallahi ya za a ce ba abinci na gaya maka babu abinci a gidan nan kuma kana ce mun wai
2: na motan ya za a gane garejin wajen sai da motoci ne
3: kai ta shafa ni kawai ka je ka sai da wayannan ka kawo mini kudin nan in tafi
2: kinga duk fa ba wani abu ne na tashin hankali ba maganan nan tunda tana gurin hukuma kuma hukuma sun ce duk yadda za su yi a karbi kudin nan su sun san yadda za su yi sai mu yi hakuri mu gani
3: gaskiya ni dai gaskiya mai gida ba zan iya hakura ba ya za a ka taba ganin an yi hakuri da yunwa ni in ka san kawai ba zai yi ba ni wallahi zan kama hanya in tafi gidanmu wallahi ba zan iya wannan rayuwa ba haka kawai wallahi ba zai yi ba
2: ba haka za a yi ba ki yi hakuri mu gani nan da kwana biyu idan hukumar nan Allah ya sa an karbi kudaden nan komai sai ya zo sai ya warware
3: gaskiya ni ba hakurin da zan yi in ka san ba za ka iya ba in hada kayana ina in kama hanya ta in yi gaba tun da wuri ha wannan wani irin rayuwa ne abincin ma da zaka ci a gidan nan babu da akwai nama a gidan nan a fridge sai dai in bude in iba in kai wa ƴan uwana amma yanzu a ce abincin ma da zan ci ya ba gagare ni kuma in zauna in ci gaba da zama wallahi ba zan zauna ba ni gidan mu zan tafi
2: yanzu shikenan dan kin gana dan uwa da wani dan yanayi sai ki ce zaki gudu
3: ai na ga ya maka ga solution kawai ka je ka saida wannan gongonayen motocin mu je ayi cefa ne kawai shine abinda in kana so in zauna an kuma baka so ka zauna ni zan kama hanya ta in tafi gida ni kuma ba zan iya zama gaskiya ba abinci ba ehe
2: na fahimci ma audi gayi wannan motocin da hadin bakin sa akai mun wannan abubuwan to amma abinda za a yi gaskiya dai bari dai ki gani ba zan zauna a gidan nan bari in koma police station din mu ga yadda za a yi
3: haka

0: kamata gaskiya ka je ina nan ina jiran ka in ji abin da zai faru in naga babu dama gaskiya wallahi ba zan zauna ba ni tafiya gidan mu zan yi ni ban saba da wannan wahalan ba Allah ya kiyaye
1: hai alhamdulillah wato uwa gaban take in dai aka ce uwa ni shi yasa kai biyayya ba abin da ba zaka ga ci gaba ba a rayuwarka shi baba a shede na bashi kudin nan gaba din shi yaje rike abin sa 50,000 yasa abin sa juye ta mulmusu goro goron sa bai baiwa umma ba gashi wannan dan kudin na samu 100,000 da ta koka min sai na dauki 80,000 a ciki na bata ni in rike 20,000 gashi gobara na bude jaka to Allah ka ba mu nasara dai Allah ka fushe mu jin kunya jama'a eh abin da nake addu'a kenan abin da nayi alheri ba zai fadi ga sabatin da na kyautatawa mahaifiya in Allah ya yarda wai ma fa ana rana kashi
2: kai yaro ya
1: barka dai baba
2: yawa
1: ya hanya baba
2: alhamdulillah
1: baba an dibo rana
2: wallahi tallahi
1: to barka dai baba Allah ya rufa asiri
2: to yaro kawo jaka ma dan rike ma
1: aha baba ya za ka dauki jaka kuma a baka kana matsayin ka na dattijo sofe sofe da jakai ka gani ma faida jakar nan ta sa na ran kofa saboda nauyin ta ku babu sai a baka a ƙara saka
2: to aina ga rike jakar ni ma dan rike zan dan ji dadi
1: baba idan wani abu kake so na taimako baba sai ai maka amma batun baka jaka jakan nan kaga ta rubu da nuna sai dai mutuwa yanzu kai ne kabari anan ne za ya so talle jakan nan dake hannuna
2: to to yaro amma dai da dai ka dan bani dai da na dan taimaka ma
1: baba abinda nake so da kai ga 5,000 na baka ka je ka sha ruwa da wannan 5,000 din kai dan duk abubuwan da zaka da kai tunda dai an ce a taimaka wa da tiji in kaga tsoho furfurarsa ka girmama ka taimaka masa baba ga 5,000 bana so ka sha wahala
2: to yaro na gode amma dai yaro banda dai abun nan da na faɗi wani abu
1: to baba faɗi manan alheri ne faɗi
2: to kai mun kyauta kuma na ji dadi na gode
1: baba ayyo kai ne ba matsala
2: to ni ma dai zan yi maka wani abu
1: to baba wani abin za a yi mun kuma
2: eh
1: to masha Allah ina mai marabawa ba
2: taimaka maka zan yi
1: to Allah taimakin baki dai baba da me kuma
2: to akwai dai wata laya
1: laya kuma baba
2: eh
1: baba to layin banda bunka ai baba rike layin na ai muna doyi ai ba wani baba eh ai kafin mu fito sai mun yi addu'a fitowa daga gida in za mu shiga gida ma haka ne eh kuma muna tafi muna azkar baba ba matsala
2: to yaro wannan layin da kake gani ita ma tana da amfani
1: baba kenan to baba baka gani gaci ka a hannuna ai kai aiki ya zame mun guda biyu
2: to wai yaro me ake nema ne a duniya
1: baba abun da ake nema muna neman rufin asiri muna neman karewa da duniya lafiya a ci a sha a yi zakka a taimaki mutane a yi salloli a yi nafiloli a gina masallaci a gina makarantun boko a gina makarantun islamiyya a gina makarantun allo mu bari wa duniya ta mora sadakatul jariya abun da muke bukata kenan shi muke so mu ga mun yi baba duniya ta san ta duniya ta more mu ta more arzikin mu baba abun da nake fata irin wannan
2: to yaro idan na baka wannan idan ka samu wannan laya
1: eh
2: da wannan jaka da kake ganin ita ce komai naka yanzu
1: eh
2: da layan
1: to
2: zai zama ka mura abu biyu
1: to kamar me kenan
2: yawa ita laya dai laya ce idan ka same ta
1: eh
2: zai zama duk abin da kake so zaka nema zaka samu
1: to
2: idan kudi kake so da ka ambace su ko no ka ambata za su zo idan mota kake so dan ka ambaci mota kamar tsalaye za su zo idan gida kake so duk abin da kake so a duniya zaka samu
1: to baba wannan abin naka ai to da duk wannan dogon abu baba a bani layin mana kai in huta gaba ɗaya da naje duk abin da yake bukata din nan kaga sai an aiwatar da su kaga zan gina sabon gari ma gaba ki daya da makarantu da komai a garin nan
2: to ya
1: mutane su cin shi shan su stress albashi ma zan wa kowanne mai gidan shi da iyalinsa to ya ta duk abin da nake so in danna kawai in ga nayi
2: to abinda nake so da kai yaro ita la'ayin nan ba wai ita ce da ni a hannu ba yanzu ba
1: to baba kace dogo tafiya ce indai ba ta ce hannun ka ba to lulukan zai da yinan baba
2: to ko matsalar ku ku yaran yanzu san gajeriya tafiya amma
1: yanzu da bari da ban da kai yanzu na kai matsula
2: abinda nake so da kai la'ayin nan da kaji bayan layi
1: bayan layi
2: baban nan ma ya bayan layi muke wannan bayan
1: layi dai mai faɗi wancan na baya
2: okay ka rafka kenan da kaji a nan za a samu laya duk wanda ka ga dattijo kamar ni da shiga fara riga fara takalmi fari hula fara gilas fari charmi fari
1: ba komai fari dai kawai
2: komai fari
1: to shi ne gode Allah saka alkhairi ya Allah rufa siri na ce zamu tsaya a nan baba zamu kai gobe ba mu gama wannan lissafin ba Allah ka mu duk komai fari da fari a san da san
2: na gode ya
1: baba Allah saka alkhairi
3: hancin shiga layin dai rafka ne ko dan karubka ne ko dan waye gani ciki lai kuma an ce yayi fadi to ce gashi na shiga yanzu ko wali dona ka san gin ga wannan dinaga laya din
4: ya salam ba Allah ya zaka bige ni baka ga to ba ne
3: ni yi dona ina kallon kasha kai bije ka daga kan kaka gain shi ba shi di ka zo kai gambije da ni ce ni je ka
4: so ai ni ma idan nawa kasa yake kallo
3: idan kai na kallon kasha to me kai ka wannan layi ina rafka din ya kaci wani idan kai na kallon kasa
4: a to kai ba Allah me ya kawo ka kawai saboda ka bige ni nace ka bige ni zaka dinga ka ritsa ni ka dinga mun tambayoyi
3: kai kuma shine je kai tambaye da ni ni abin da ya kawo ni ba irin wanda ya kawo ka bane yawa gaye ka sai da ni tun je an cin shiga layin dai rafka idan na ga wani laya na doka da shi
4: Babbar magana
3: kuma duka wani arziki na same da shi a duniya nan
4: to layin karafuka to ai ni ma ita na fito ne ma layin nan ba
3: ai ka zo layin ka nan ma layin
4: ni laya na fito ne ma an ce in dai na zo layin karafuka na hau kan babban titin nan insha Allah zan ga mutum mai fari da fari to a gun shi laya take zan samu shi yasa nayo asubanci na taho dan na samu layin nan kaga yanzu karfe 6 ma wasu ma duk ba su fito daga gidajen su bane maza na fito kafin a Ankara
3: kice yanda an gaye ka shine haka an gaye ni yanda an gaye ka shine an gaye ni wallahi haka biji ba shef da haka jin baka sharamawa ko
4: kamar ni me
3: sharamawa jin baka
4: kai
3: ne kai me cinne shef da haka ka koma gidan idan Allah ya sanna doka wannan laya kai baka layin wanda jin ba sidika dinna ka zo ko wai ka gaye ni bukatun ka dinga baka ku wai ana baka kudi amma ka yi sun ko ne je lokacin da yayin sallame shi bai dinna ka anan wace misallaci ne kan kuna nan ne na yi sallah shine ina jo ina duba kai kuma ka zo ka shi kuce da haka ka
4: to ni ba ni kudi na ce maka ina bukata ni matsala ce ta cikin gidana ta sani tafi neman laya ni matsala ce kawai buri na yanzu ni babban tashin hankali na in rabu da mijina shi yasa na taho neman laya an ce ina ganin ta wannan laya insha Allah aure kamar an yi an gama an yanke shi
3: to yanzu abin da ina baka sharau shine nace ka koma gida ka zo na ni idan na sanci wannan laya din kowa wanda ina neman wani bukatun ni jin taimako da shi sai da haka kai hakuri dala ka je ka kashe mu lokaci sai da ina yin kokari in je ka bin shiga cikin layi ni karo da wannan laya din
4: ai in gaya maka ka gani wani zai zo ya ce zai yi wayo yana da wani dan gwari hannun hagu zai zo ya ce zai mun wayo to kai ka koma gidan ni in na samu na gama amfani na ni amfani na takaitacce ne ina yi na gama sai in baka kaga
3: ne da gwari yi ce gwari benya yi ce gwari alaji benya yi ce gwari wani anu agu ne
4: nanan agu ne mana wai ka ji wani bagaran mutum ne zai zo ya mun wayo ka dan na yi can yi can
3: ni ne ka ga babara kai kushi sai da yin zuciya na yayi burkunu wallahi sai mu kullu kullu saluhu da kai wajin bani hanya wajin
4: ta tafasa ta yi gobara maka gani na tafi neman layata
3: magana na yi magana
4: na tafi neman laya ta kawai ka nema in nema inda Allah ya ba
5: a wannan gabar ne muka kawo ƙarshen wasan kwaikwayon daudar gora na wannan rana a madadin waɗanda suka fito a cikin shirin Alhaji na goma Muhammad Gali Indabawa dan gwari Abdullahi Garba Tudunwada Malam Sanda Muhammad Sani Mahmud Zaliha Bilkisu Zakariya Kawon Megari Z Beauty Fatima Ramadan Sharda Dr Salim Aminu Idris Audu Kamilu Namaste Unguwa Uku Alhaji Dalladi Ibrahim London Boy Jigiriya Labiba Zulaiha Muhammad Umar Mansur Dan Halak Ibrahim Yunus Jilawa Horobud Dan Dawo Ado Rangers Brigade Indo Aisha Abdulrazak Tudunwada Woman Leader Nafisa Yusuf Nazifa Murja Muhammad Kalla Bala Hams Dan Malili Honorable Wadata Mursala Nakuwa Jibrin Rabi Usman a madadin Shehu Bala Kabara dake shugabantar tashar Arewa Radio sai Aminu Idris da ya sarrafa na'ura Ibrahim London Boy Jigiriya ya bada umarni muke muku sallama sai cikin shiri na gaba idan Allah ya kai mu

0: Masauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci sannan mu da sake saduwa a cikin wani sabon shiri na Gafili ga mai doki na musamman da wannan makon shirin ma karbi bakwancin wannan rabin Nazir Salisu Giwaran ɗaya ne daga cikin yayin jam'iyyar NDC Kwankwasiya da karamar hukumar Warawa shirin da suka tattauna tare da abokin aiki Bashir Faruku Durman Iya ga yadda cikakken hirar ta kasance.
1: Honorable Nazir barka da shigowa shirin namu na wannan mako.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: To da me aka shigo?
2: To a'udhu billahi salil alim minal shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Dukanin yabo da godiya san tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Muna ƙara godewa al'ummar karamar hukumar Warawa musamman al'ummar jam'iyyar NDC Kwankwasiya dake karamar hukumar Warawa da madawakin kudu da jihar Kano baki daya. Mun zo mu yabawa al'umma ne dadda duk kasancewar lokaci idan nazo program irin wannan muna jajantawa waɗanda wani ibtila'i ya same su da marasa lafiya. Dukkanin marasa lafiyan mu na gida da na asibiti Ubangiji Allah ya ba su lafiya. Dukkanin waɗanda suke cikin wani yanayi Ubangiji Allah ya yi musu. Na zo ne a matsayina na dan karamar hukumar Warawa kuma chairman din media forum na Kwankwasiya karamar hukumar Warawa mu yabawa wani zakwakunan dan siyasa watan Abdullahi Muhammad Mai Nasara wanda wannan dan taliki mutun ne wanda yi takara ta majalisar dokokin jihar Kano a yankin karamar hukumar Warawa amma Allah cikin ikon sa bai samu nasara ya zama dan takara a wannan lokaci ba amma wannan bai hana shi rungumar wannan tafiyar ta tsarin Kwankwasiya a karamar hukumar Warawa ba lokacin da aka bai wancan takara yarda cewa dukkanin mu al'umma daya ce dan ci gaba ya fito kuma dukkanin wanda Allah ya baiwa zai masa biyayya domin a zo a ciyar da karamar hukumar Warawa domin karamar hukumar Warawa ce a gaban sa bisa wannan dalili maga ya dace ya cancanta domin mu fito mu yaba masa mu jinjina masa kamar yanda yake tiritiri da jam'iyyar NDC Kwankwasiya a karamar hukumar Warawa duk da kasancewar bai samu takara ba amma a yanzu a karamar hukumar Warawa ina tabbatar maka babu wani matashi wanda yake tiritiri da jam'iyyar NDC Kwankwasiya a karamar hukumar Warawa kamar Abdullahi Muhammad Mai Nasara.
1: Me kuke ganin cewar idan har an saki zuwa wannan zagaye na fudda yan takara Mai Nasara zai samu nasara ko kuma zai karba hannun al'umma karamar hukumar Warawa?
2: To alhamdulillahi Abdullahi Muhammad Mai Nasara ya riga ya shiga takara kuma Allah ya riga ya bayo wanda zai bai ya fito yana bada gudunmuwa ne domin ya fito da zuciya mai kyau to da Allah bai bashi ba Allah ya bayo shewa Abdulkadir Jimagu takara ya rungumi wannan tafiyar wanda wannan ne ya ba mu sha'awa ya kwadaitar da mu cewa mu zo mu sanarwa da al'umma irin aikace aikacen alkhairi da yake yi domin gina wannan tafiya ta mu ta Kwankwasiya a fadin karamar hukumar Warawa da madawakin kudu domin aikin Abdullahi Muhammad Mai Nasara ya wuce a ce iya karamar hukumar Warawa aikin sa ya zagaya har karamar hukumar dawakin kudu dine yake taimakon yan jam'iyya shine wanda ko da yaushe ko a yau dinnan ina tabbatar maka ban san iya adadin mutanen da suka zo gidan Abdullahi Muhammad Mai Nasara aka gana aka tattauna ta yadda za a samu nasara domin a zo a ciyar da karamar hukumar Warawa gaba domin karamar hukumar Warawa ce a gaban sa ba dan komai ba saboda shi wannan dan takara da Allah ya baiwa shewa Abdulkadir Jibagu mutun ne jajirtacce mutun ne tsayayye shi ma mutun ne mai zuciya mutun ne wanda yake kaunar karamar hukumar Warawa da al'ummar karamar hukumar Warawa domin wannan rabin shewa Abdulkadir Jimagu ya rike sakataren local government wanda a karamar hukumar Warawa ina tabbatar maka ba a taba yin sakataren karamar hukuma kamar sa ba
1: a baya kuna cikin jam'iyyar NNPP kuma sai kuka koma wata jam'iyyar ta daban baka ganin cewa waɗanda suka rabu da ku suna cikin tafiyar mulki sune waɗanda za a iya tallata su karba hannun ɗan karamar hukumar?
2: Ina so in tabbatar maka ni da a jam'iyyar APC nake ina shaida maka duk jihar Kano jagoran ɗariƙar Kwankwasiya injiniya Rabi Musa Kwankwaso ina da yaƙinin ba inda isa ɗan takarar majalisar jiha wanda ya cancanta kamar karamar hukumar Warawa lokacin da isa mu dama yana sakataren karamar hukuma kowa ya gani Shehu Abdulkadir Jimagu ya taimaki al'umma ya taimaki matasa kama daga abinda zai iya domin shi ba makaryaci bane mutun ne wanda in zai iya zai iya in ba zai iya ba zai iya ba tun lokacin da yana sakataren karamar hukuma kuma mutun ne mai biyayya kowa ya sani a karamar hukumar Warawa babu wani dan siyasa wanda ike da biyayyar Shehu Abdulkadir Jemagu ga kuma tiritiri da jama'a da ike yi wannan dalili ne ma isa al'ummar karamar kuma warawa suka rada masa suna Shehun Matasa domin matasa ne a gaban sa saboda shi ma scholars ne na engineer Rabi Musa Kwankwaso wanda kokarin da yake shine karamar kuma warawa ya za a yi ta zama daya daga cikin kananan hukumomi wanda suka fi kowace karamar hukuma matasa wanda za a yi gwagwarmaya da su a harkar ilimi kuma Abdullahi Muhammad mai nasara tabbas muna yaba masa muna ƙara jinjina masa bisa tiritiri da yake da al'umma Abdullahi Muhammad mai nasara din nan idan ka zagaya mazabu 15 da muke karamar kuma warawa inda aikin alherin sa bai zagaya ba
1: abinda bai rike kujerar ba kuma ce ba inda aikin sa bai zagaya ba
2: abinda yasa muke cewa aikin sa ba inda bai zagaya ba duk inda ka taimaki mutum ai kai aiki shi kuma taimakon dan adam gina dan adam yafi komai Abdullahi Muhammad mai nasara yana gina dan adam kuma bacin wannan ma ina so in tabbatar maka aikin ma Abdullahi Muhammad mai nasara yayi domin a yanzu a duk wanda suke tare da dan majalisar jahar da yake kai babu wani mutum kwaya dai wanda nake tabbatar ma zai iya kashewa dan majalisa wutar naira 20,000 a ce wannan matsala ce ta taso duk da wannan shi ma ba shine a gaban sa ba Abdullahi Muhammad mai nasara a yanzu nan na so in tabbatar maka ni kaina shaida ne ni ne nake zuwa idan an fadi korafi na al'umma cewa kamar bangaren ruwan sha Abdullahi Muhammad mai nasara tabbas yana ba da gudunmuwa domin ko a yau din nan na tabbatar ma akwai rijiyar da nasa aka je aka zari aka gyara ta saboda a taimaki al'umma su samu ruwan sha Abdullahi Muhammad mai nasara dukkanin wasu korafe idan suka shigo wanda suka shafi karamar kuma warawa yana kokari ya ga yayi wannan domin wannan aqida ce ta engineer Rabi Musa Kwankwaso aqida ce ta jagoran na karamar kuma warawa Alai Sarki aqida ce ta Shehu Abdulkadir Jemagu aqida ce ta dukkanin mutum mai hankali wanda ya cancanci a yaba masa Abdullahi Muhammad mai nasara bisa tiritiri da yake da al'umma ai ina so in tabbatar maka karamar kuma warawa bisa jagorancin Abdullahi Muhammad mai nasara ina tabbatar maka karamar kuma warawa za ta zo da karfin ikon Allah a yanzu ina so in tabbatar maka Abdullahi Muhammad mai nasara abinda yake yi wallahi dan majalisar jaha baya yi
1: ba da naira 30,000 ko 20,000 ga yan karamar hukuma shine aiki kamar yadda ka bada misali a baya wasu za su iya cewar wannan ai ba wani bane menene abinda zai ido zai gani hannu zai taba
2: to Abdullahi Muhammad mai nasara ina so in tabbatar maka ya fi dan majalisar jaha na kai a yanzu saboda billahi lazin la ilaha illa huwa ni dan karamar hukumar warawa ne a yanzu dan majalisar jaha shekara 19
1: duk ayyukan da madarin ya kawo yankin karamar hukumar warawan ga sunan fululu
2: wannan shi yasa nake so in tabbatar maka da cewa karshen mulki da ake mana na tumasanci ya zuwa karamar hukumar warawa domin labaran Abdul Madara a matsayin sa na dan majalisar jaha yau shekarar sa 19 billahi alazim ba shi da hanya daidai da kilometer 1 wacce madari yayi mana karamar kuma warawa tsawon shekara 4 nan da muke ciki wallahi babu inda ije isa ƙasa tifa 20 idan akwai shi na rantsi da girman Allah ina so in tabbatar maka duk irin matakin da ya cancanta ya dauka a kaina zai iya dauka rantsuwa nake ma ta dan musulmi wannan dalilin yasa Allah subhanahu wataala ya dube mu ya dubi yan karamar hukumar warawa ifa su jajirtacce tsayayyen matashi Shehu Abdulkadir Jemagu wanda shehun nan ba mai yaudari bane shehun nan jajirtacce ne shehun nan muna ƙara gode masa Shehun Matasa wanda wallahi ina faɗa maka a matsayin sa na dan takara duk inda aka yi rasuwa yana kokari ya ga yaji yayi ta'aziyya
1: wanda ya shekara 12 yau ku fito ku ce za ku kare shi a harkar zabe
2: Shehu Abdulkadir Jemagu nan ina so in tabbatar maka gidan gaisuwa gidan sutura gidan jana'ida dukkanin abin da ya shafi al'umma kokarin sa iga yaje
1: ai irin wannan
2: hidimtawa al'umma Shehu Abdulkadir Jemagu nan daidai gurgurdan iko shi ba me shi bane amma me wadatar zuci ne daidai abinda Allah ya hore masa baya alƙawarin ƙarya kuma kamar yanda kake faɗa wallahi mun shirya ƴan karamar hukumar warawa na rantsa da girman Allah a yanzu idan ka je karamar hukumar warawa ba ko ina ka isa ka je kai zancan madari ba babu wani aiki da madari a karamar hukumar warawa idan akwai shi muna so al'umma su zo su faɗa mana a tsawon shekara 19 da yana wakilcin karamar hukumar warawa yanzu fa nake shaida maka dan jarida cewa a shekara 19 nan ina so a zo a fito min da wani yaro kwaya daya wanda yau ko furdade ne zai lalace rijiyar tuka-tuka dan al'umma a ce yau ga matsalar al'ummar karamar hukumar warawa naira 10,000 ko 20 ce za ta gyara wannan matsalar a zo a ce mutum ɗaya ya dau wannan ɗawainiyar ba tare da an dangana da dan majalisa ba duk da shi ma dan majalisar wallahi ba zai iya ba a jihar Kano to wannan lokaci yayi da al'umma muna kira a gare ku
1: batu da kake na zagayawa da mai nasara ke yi a daidai irin wannan lokaci wasu daga cikin al'umma na zargin ai ƴan siyasa irin waɗannan da shiga da nade kafar wando da zuwa ziyara da makabarta da sauransu kafin su ci mulki, amma da zarar sun samu dama kuma sai su bude mutanen da kura.
2: Abin da nake so in shaida maka kuma in tabbatar maka shi Abdullahi Muhammad mai nasara takara yayi ta dan majalisa Allah bai bashi bai bayewa shehu Abdulkadir Jimagu, amma wannan bai hana shi ya zo ya runguma al'umma ya tiritiri da wannan tafiyar. Ni fa nake tabbatar maka duk karamar kuma warawa a yanzu babu wanda yake taimakon ƴan jam'iyya kamar Abdullahi Muhammad mai nasara. Ko da yaushe ganawa yake da al'umma, ya za ya tsamo karamar hukumar warawa daga cikin halin da ta fada. Ni ina so in tabbatar maka al'ummar karamar hukumar warawa irin addu'o'in da suke yi akan Allah ya kawo musu mafita shine Allah ya dubi zuciyarsu ya kawo musu Abdullahi Muhammad mai nasara ya kawo musu Shehu Abdulkadir Jimagu domin su zo su tsamo kitse daga cikin wuta domin al'ummar karamar hukumar warawa su ma su san ana siyasa.
1: Dukkanin waɗannan batutuwa da kake na ana tattaunawa a taimaka al'umma. Al'umma fa kamar daga faɗa matsalolin yau da kullum ilimi ruwan sha hanya da sauran su ne abin da dame su. Ba a tattauna a ba wancan 10,000 to 20,000 ba. Ina kake ganin cewar shi wannan dan takara da kuke magana akai zai magance irin waɗannan abubuwa?
2: Shi wannan dan takara namu mai albarka Shehu Abdulkadir Jimagu, kamar yadda na faɗa maka baya alƙawarin ƙarya kuma kowa ya gani, scholars ne shi na kwankwasiya na injiniya Rabi Musa Kwankwaso, mutum ne mai ilimi mai hangen nesa, mutum ne jajirtacce kuma tsayayye, mutum ne wanda isan abin da yake yi. Shehu Abdulkadir Jimagu al'ummar karamar kuma warawa ma shaida ne cewa idan Allah ya bashi wannan mulkin wallahi karamar kuma warawa za ta dawo cikin hayyacinta, domin za mu samu abin da ba mu taba samu ba. Za mu samu hanya ta sanadiyar dan majalisar jaha, za a ɗebi ƴaƴanmu a kai su karatu waje, za a ɗebi ƴaƴanmu a taimake su saboda tsarin injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso ne. Kuma ina tabbatar maka Shehu Abdulkadir Jimagu mutum ne mai biyayya, mutum ne wanda isan me yake, mutum ne wanda yake kauna al'umma. Al'umma sun sani sanda ya saka taran karamar hukuma kowa yana gani a cikin abin da Allah yake hore masa. Idan wata ya kare can a bari taimako na makabarta, can a bari taimako na sayan kaza, can a bari taimako na sayan kaza. Kowa ya sani ya shaida ko a yanzu Shehu Abdulkadir Jimagu baka isa yi maka alƙawari ima ƙarya ba. Abinda zai iya shi zai yi maka, abinda ba zai iya ba kuma zai ce maka ba zai iya ba, abinda idan ganta da wani kuma zai hada ka da wani, domin shi ba mutum ne mai yaudari ba, mutum ne wanda isan me yake, kuma matashi ne. Al'umma karamar kuma warawa sun shaida, kuma na tabbatar maka karamar kuma warawa muna da mazaba 15, ina shaida maka karama zaba 15 dinnan na rantsi da girman Allah Shehu Abdulkadir Jimagu, ina da yakini ina da tabbaci zai ci mazaba 15 ba dan komai ba, saboda Shehu Abdulkadir Jimagu ta man jajirtacce ne tsayayye ne, al'umma suna kaunar sa. Kuma aka samu wanda dan majalisar namu na jaha dan Bakara wanda cikin izinin Allah da ikon Allah yayi ya gama ba zai kara ba. Al'umma kuma sun sani al'umma shaida ne, kuma muna so mu shaida wa al'umma a fito ayi zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Shehu Abdulkadir Jimagu ya ci zaben sa cikin kwanciyar hankali.
1: Anya ko wani zai iya cewa kai ne baka amfana ba irin amfani wannan da ƴan siyasa suke yi wa matasa?
2: Ni ina so in tabbatar maka idan da amfanin kaina ne sai in iya ce maka da ban taho wannan tsarin ba, kawai tsari ne na ya zaya a zo a taimaki al'umma kamar yanda injiniya Rabi Musa Kwankwaso yake jajirtacce tsayayye wanda yake taimakon al'umma musamman yanda yake kaunar karamar hukumar warawa. Muna godewa jagora Alai Sarki, wanda jagora Alai Sarki idan ka cire jagora injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso billahi alazim babu jagora a kamar yadda nake gani da yanda al'umma suke fada kamar jagora Alai Sarki, saboda jagora na Alai Sarki ya hada kan ƴan jam'iyya kowa na sani, kowa yana kauran mutane, yana mararin mutane. A yau idan ka dawo cikin jam'iyyar nan ina tabbatar maka da wanda ya shekara 100 da wanda ya shekara 1000 duk uwar ku ɗaya uban ku ɗaya a wajen sa, wanda ya fika kokari ma daga baya watakila zai iya finka, saboda ko addinin musulunci ina so in tabbatar maka a yau idan ka zo ka ce ka musulunta to ina tabbatar maka ɗaya kake da wanda yake cikin addinin musulunci. Haka shi ma jagoran mu Alai Sarki ya dau wannan aqida, muna gode masa, muna jinjina masa, muna ƙara yaba masa, muna ƙara kira da injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso ya rike mana jagora Alai Sarki amana. Ya hau sau ɗaya zaka ji yana yin abubuwan alkhairi, ya zo ya gina rayuwar al'umma. Shin madari tambayar da nake da ita anan dan Allah dan Annabi mu ina abubuwan da gwamnatin jaha take karkashin dan majalisar jaha kake kai mana kayan karamar hukumar wara dan yi amfani da wannan dama a nagode wa mai girma tsohon dan majalisar tarayyar mu na yankin Dawakin Kudu da Warawa honorable Mustafa Bala Dawaki mai gidan ruwa wanda al'ummar karamar hukumar Warawa da Dawakin Kudu ina tabbatar maka ina shaida maka cewa al'ummar karamar hukumar Warawa sun ji dadin sa a matsayin sa na wanda ya mana dan majalisar tarayya yayi aikace aikacen alkhairi wanda mai gidan ruwa ina tabbatar maka al'ummar karamar hukumar Warawa za su zabe shi zai ci zabe cikin kwanciyar hankali mai gidan ruwa ya taimaki al'umma a lokacin da ya dan majalisar tarayya al'ummar karamar hukumar Warawa shaida ne kamo daga harkar lafiya ya gina mana katafaren asibiti yayi mana ayyukan hanyoyi ya taimaki al'umma ya taimaki mata ya baiwa matasa jari yayi abubuwa da dama wanda muke ƙara kira a gare shi idan Allah ya tabbatar masa domin ir zai rage da shi da shewa Abdulkadir Jemagu a rantsar da su a 2027 da yadda Allah domin ina tabbatar maka wallahi tallahi a yau shehu ya bangaren nan ko mai gidan ruwa ya bangaren nan wallahi ko ba sa nan in saka da kowanne zauren majalisa zai wuce domin ina da yakini ina da tabbaci al'ummar karamar kuma Warawa ƴan amana ne sun san meye musu suna kaunar wanda yake kaunar su saboda wannan dalilin yasa mai gidan ruwa zai ci zaben sa cikin kwanciyar hankali shehu Abdulkadir Jemagu zai ci zaben sa cikin kwanciyar hankali ina kira ga mai gidan ruwa idan Allah ya bashi nasara ya fito da sabon tsari wanda za a ci gaba da taimakon al'umma domin damun taimakon al'umma ne a gaban ka tabbatar maka mai gidan ruwa ingantacce ne zai ci zaben sa cikin kwanciyar hankali a zo a rike sa Abdullahi Mamman mai nasara Mamman mai nasara bai taba ba saboda haka ina so in tabbatar maka shehu Abdulkadir Jemagu ya ci zabe da ikon Allah a karamin lokaci
1: menene zaben ka na karshe
2: ina godewa dukkanin al'ummar karamar kuma Warawa musamman ƴaƴan Kwankwasiya cewa wannan mulki ya ishe su domin wannan mulki ake yi wanda ba na kauna al'umma ba ba don komai ba kamar yadda nayi kiraye kiraye don girman Allah don girman Annabi dan majalisar jaha na kai labaran Abdullahi Madara ka fito kai mun bayani kamar yadda na tambaye ka akwai tambayoyi da ne a cikin program din nan ina so ya zo ya amsa mun sakon kusa karamar kuma Warawa zaka fara ci mai gidan ruwa zai ci zaben sa successful shehu Abdulkadir Jemagu zai ci zaben sa successful da Tanasir Yusuf Gawuna zai ci zaben sa successful dan takarar mu na gwamna Comrade Aminu Abdulsalam Gwarzo zai ci zaben sa successful da ikon Allah da kuma yardar Allah kike taimakon wannan jam'iyya suke jajircewa domin mu samu nasara domin a tsamo kitse daga cikin wuta a zo a taimake karamar kuma wara muna godewa Abdullahi Mamman mai nasara muna ƙara jinjina masa muna ƙara gode masa babu abin da zamu ce masa sai dai mu ce ubangiji Allah ya kai fata mizani
0: masu sauraro ya kace abin da ya sami kenan a cikin wannan shiri na gafili ga mai doki na musamman da wannan makon muka karbi bakwanci wannan rabin Nasir Salisu Giwaran da abokin aiki Bashir Faruk Durmin iya ya tattauna tare da shi sai dai kafin mi sallama bari mu dauki waɗannan kalamai
3: baba Ali jagoran matasan tsanyawa da gada na jam'iyyar APC mai girma gwamna ka tabka babban kuskure a tsanyawa da gada da ka hana injiniya Sani Bala takarar sa ta majalisar tarayya dan majalisa mai aiki a ƙasa dan majalisa da ya mana tituna ya mana famfuna ya gyara mana makarantu ya taimaki al'umma ya bawa matasa jari ya zuba matasa aikin soja ya zuba matasa aikin ƴan sanda mai girma gwamna ka kawo mana wani dan takara mai laulayi yo me zamu yi da shi wani yayin yanya haka ake yi ko kamsala bai taba yi ba wai ka kawo mana shi wai shine dan takarar majalisar tarayya wannan matar ko da ka kawo Hajiya ba hijabi Hajiya ba lullubi Hajiya kai mai girma gwamna ina tabbatar maka wallahi ita waccan matan ma ba ta alsafi wannan dan takara na tare da kwankwasa na jam'iyyar NNPP wallahi tallahi ya kada wannan matar ya ga

0: koma a Kwankwasiya, wanda zami mutun ɗaya zami sanata Barau ne kadai, kai kanka gwamna Abba palle ɗaya ne a Kano, sai mun kada kai daga jam'iyyar APC ko ba za mu fita jam'iyyar ba, muna nan a cikin ta.
1: A madadin shugaban shirin da dukkanin abokan aiki Muhammad Gali Indaba nake fatan mu hutun ƙarshen mako cikin ƙoshin lafiya.